lewelen ay ñun VIP boyshoni na tay gut ko ñu ko gasi tagal la ngi mi ñe ne iru mi nan ago ñu ko boyshe tagge o yo ngi gil ke tiaga tul so vit ko berure cho vago sul de veche mu tek cho ko ge ay boyshe ko gel tin chori den All right, agere tom ge wega gumnye iman gora network ne bo conference eno li chema wek single le iru mi nan ago ñu ko boyshe tagge o yo ngi gil ke tiaga tul so vit ko berure cho vago sul de veche mu tek cho ko ge ay boyshe ko gel tin chori den All right, agere tom ge wega gumnye iman gora network ne bo conference eno li chema wek single le gil ke tia ke tul sevit ko berure cho vago sul de veche mu tek cho ko ge ay boyshe ko gel tin chori den All right, agere tom ge wega gumnye iman gora network ne bo conference eno li chema wek single le